papagaio Elliot, tayo si Kanye Tanya. Ang parib ni papagaio Elliot, tayo si Kanye Tanya. Wahaw!